Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakatangunta, Amakula. Ngayon nga na ilaw ko ngang pila ma angur kumanja. Angur kumanja ngang pila ma ka nganyang na ningal ka Erngeri Uramara. It's from Picketon Island. Nganyang na ningal ka. And nga... Maraming ba?